0: 7. Mm-hmm. So when is *441*#7#.
1: Mm-hmm. Inamjigena nye 15,000. Amagele nyota neto kabisa kwa kito kika chini kwa lise nwigit menyoru gi. Amagele njini labat kabisa duga namba tesabe agi alwanyi loengi tiyo. Agi nyor chigena nye ngabini chondon chombo 7 nata nko 15,000. Abike ite tiptem kwa magimanda in studio.
0: Pagamano nata na logo yue kiba ure riyoshen.
2: Sports. Olenyor chini logo ya tukul chiba ure riyoshen.
3: Eliud Kipchoge.
4: Kenya.
3: Beatrice Chepkowicz.
4: A world record.
2: In Emo FM. Ninyo Tugul.
5: Agenge labatindet Cynthia Chepkirui eng ruwaigi tipte maksomog chago tilchigei tigitit. Nebogo labati emetab Kenya en urero shegap ingwanya chebo World Athletics Under 20 Championships. Chetunke en taunitab Oregon emetab America arawetab sesit en Kenyine. Punu Chepkirui kambitab ruwaigi nebo lemotit nemiten Londiani en county nebo Kericho. Akikoyomis inendete kuliwendi kubilchin emetab Kenya mediletab gold. Eng labateta mita isheg elifu sheg mout. Tesetai Chepkirui ak tetutik chik chebo somanet eng sugulitab Kaliet Secondary School ak koilos konetindetab Roig nebo lemotit Paul Kemei toretet nebo sugulishek koboto kanisoshek chenegitin ak kambitab Roig nebo lemotit amunen toretet neigochin icheg en kotugul.
6: Eng kanetik kuge kure na sinya Chepkirui ayabu lemotit kam under coach Paul Kemei nebo aeng awekini chobo gongoi en kamuktani kakogona na belisa ek position 1 ne katile timine wendi Horicon. Kora wekini kongoi coach amu masesi ni koyaiwan kokipa different places ketrenen lena wekini kora kongoi my training me akina Sandra Felis Chebet Diana Chepkemon Miriam Temtakbet and support kora ni kogona
5: olema chebe gimiten training komagiba America kona kono
6: hawa warchini ka speed wage lena wekini kora kongoi coach masesi ni kogonan agere kokotareta mise kodachut timit
5: tine kenyishaka tagu isomane sukulita ino
6: leni kuni atinda 18 years akwasomanen Kaliet Secondary School
5: itagat coach enemo FM kainyuru batinde netai negatil timit ab Kenya en 5000 meters tose mwane akobo ruwai chebole moti tak safari ne tochinge Oregon America
7: ale neta achoma we kichoba gongoi amune ripse nyina kyomnyinyin kainutik kyuke gurenon coach Paul Kipkemoi kemei no bunu gambit ab le moti athletics training gambi en Londian Kericho County neta amacha we kigongoi athletics Kenya amune ngasi nemye nekikoyai nekito holiday camps ne noto kiimong logo chu hasa Barnabas Korir halen gongoi amune en support nengwa nebo aeng amacha we kigongoi area MP noto Joseph Cherot amun kokochi lagochu morel so ko en kambinyon awekini chobo kongoi amun kikomutwe chelo awekini kongoi tepauneas akina Emily Chepet Sandra Felis Chepet koboto Beatrice Chepet noto world record holder alenjini kongoi amun kioseten a very good base nenoto isubu terest en kambinyon kokienhanseni missing ngalekab discipline ak god fearing amun kotkoma Jehova nemuktewech ne kotos ngo Jehova noto netoretech
5: kebendi Oregon kotos mendelechaka chonchigeni kobel rwaik chebunu lemotit
7: kora awekini chobo kongoi amun en timi nekoba Accra Ghana nekoba Africa Senior Championship kokwa tinye rwoi goeng noto Diana Chepkemoi nego loboti 3000 meters tipo jesi ako winen gold medal kubun jemet ab Kenya ako kwa tinye lakwet kora nguing number 8 nego bare Masi Chemweno Mageso nego kalabate 10,000 meters ako ing number 8 so bendi olimbae rakona atinye kwa mangune neo ale bendi lago kyo kobelisye nyo ninguni koka kubunji Athletics Kenya ako alele ngongo imising amun gigone chamjine Athletics Kenya getelelji lago chuk nato namune amun kimagia igige chamech kiyoye kibaybay Jehovah amun gigone Jehovah talent ak wisdom so gele jini Jehovah gongoi ki expect any gold medals en Olimba Oregon
5: coach angnaline lagok che tindai kebe bertano na huge percentage ko lagok che mengechen partnership ne tindai sukuli che ke somane lagochu senior time nebo training ko tos ki wanjin dai tano
7: corona we kini gongoi kani sosia ke ne giten kambi nyone bolo motit kambi community tukuli age school che miten around ko galiet secondary school Saramek secondary school akatet primary amun choto ko kikitopo to konetik agoyanwan kole en games time ko itio kwa lagok kobwa training ngalekab athletics ago kiboisien kiwanjen nandan kiwanjen nemingin nenyon kesome kora serikali sikobit kobwa atech en tayono sikobit kenyoru kiwanjen nekaran awekini kongoi sukulishek choto amun kikonon chomchinet ago tiokwo lagok ago kimi tugul pamoja ak kewokini tugul pamoja en kit age tugul momi kit noyoe as a coach komanai si sukul konoto kit nekikotoreto mising
5: kikurenon Hilary Cheruyot ak choton ko logoiwekab urerioshek en Emo FM
2: Emo Sports ko olenyorchini logoiwek tugul chebo urerioshek en Emo FM Ninyo Tugul
8: Emo
2: 104 FM en Kisumu inyorweche 96.8 FM.
4: Kirobrobe Cheringis kotkoek ndaram ngituyo tugun chemengechen kowendi kotkoek kit neo. Inetech nito ni akobo kamanutiet nebo kinde konorwet ako nda mining netya ikonor komining kou notok kotkoit koet.
0: Edaigaisha kwarta mwaksomok chikeba tangsai tumogen karone nata nababe tavane karibu kebe tukul kibagenge
1: karibu kaita sta tukul ingalaluti kia kidaigosha kota manokti sabasi kia manden en studio ngegasi in katiba man kochurta ata nyuge nyuro baishi chonda kule nyuge eta sta tukul in betu tage geto getarot yite tutiete non liba sain lagine karibu kaita sta ngegasi in katiba nyuge nyuro ngo nyuge nyuro kochurta genyuro rapkoske en moiben orian stage ongin wagi tingesi genyurun bicho andugul en betu nota nubarane tako chang bichu miga masitan ba conference en betu nubarane
0: karibu katiba man
8: gogo misig agatin Eric Rono agatin bisho vi karibu studio bisho
0: asante
8: gogo tasta gomye gogo memi gogo kata gogo tasta Eric gomye agine gogo edda zutene gogo nerayne asa ki kwaj baisho ni ki gigi hai itu ni wate jine batu asmara hai kule matiso rugi ki ibu koi ga wate bichu wate ngapisa gigibar gigirman ni waya chora atin mehe itu wate bigi kwe dibe kigi ago mi vekwara etao nise kiki titai age titai kwa doi aku coba gune jotan GPS gua bu bawa bu ya bu liton darau gini kalau demam ratin gua bu bawa mana itu coba temisiat gua bu kiri cun pasti tak gua bawa guti aksi osa jadi tidak itu kalau tidak napa kamu kita tidak si osi kita faham mau atas si kita faham aku posisi je je gua mau aku seret perut ye go lin bawa dia le gigit big lesson alagi ni gigit gigit mo manet mo bi ba ga ta amuni 1982-85 o gimi ten role muhammad mohammed the wajish chief of the red forces gimi yusuf aji le gi minister through aga laga gigi mi un tora o tu mun ge ga la cha man ba ka zulu ka bana kobo unit eh on wayna sa kobo unit picho tu joga ma cha mane ka jo ba bi chu no gi te gi le gi ge ma chin lai sa bichu ani we em ga le gi ma chin lai sa di equalization fund ku gi tu go ba no eh bichu ivan ku tro gu ni ni ge ba lo gu ni ko ri ai che ku gi e so ni gbedu ge ge BPI ku gi ga ge mo gi le one man one foot, one shilling. Oh, kyo ni amu gina kwa kage na menu to. Inyo uru la wakyo ba uri ino. Ke neji ni kage ya tin. Kage ni ba jis, aribu 50,000. Ki gochi jichoke tini 5,000. Na wo na ingire ni wa atatu gochi kwa kwa hii. Kwa atatu hai pisines. Kwa muni, baga aiga uri ina kwa kwa. Ako na teri bisho baka akeri. Lene bicho gigi baga aji gigi kongeta gigi nam kalega si dia 2003 ana tu pago tu che bicho si dia si che davi ni kiger kwa kechu aku mami suku kutu aku gigi baga jak kwa gule kali aji bicho mati je ura tinu itu a che ngai dita logo tu mana geti geti kian aku buat Nairobi aku si che si dia karu 1.7 million kali amati agila si dia. So ingin ini dan dia lagu yang kongala, kalau api cuma sendirul, tip dog gimnyet susah gimnyet, kerja kau tu dah agen tu, aku dengan kalau mami sampai tu, awi ego cium kat sana itu sis, kamu dah aman ni, kamu dah mahu cuba banyak nanti ni ni tu ni, ini cok tadi, kagai itu, ini unu te itu dah ibu cik gun, kau bicara tu gigu bur tu le nara view, on board brotherono. Alena kia siro chingi gire nyu. Ah, kwa lakuki gomuri ya kubetia inaerobi uri tu tukulga. Ah, iwe. kimwachi ngo amaname simoishi mabwane studio ngetepse kosebete biga kolenjin emito agere bagara gele amachanu min ogeche kana chanuta kichapa ni kwa net kama sai niu agene breast na ngeta ni chimwa pafu me iste kama sa amoni matlui bishop ebi tanak ne babere amagit deibe ara ara ke biga amnya nuo ga taifoi agi chobo ta tigo chende ni iwe hotel je ke go agi de che che jo se va sri lanka iwe kugal dia ida de de mama ni kamza go go ma kwa fe tlo go mi
1: ongo ongo ongo ga tiba man henga la lengu nge tu ke ga churta se go tu ke ne go jurta ine boyo tarap kos ke moy ben ñu ge ñoru waria en stage a gipchati u notan ge ñoru bichu tugul jugam mi conference go mongolian en betun barane go churta se ge ñoru narap kos ke
9: ye ngongo ra mwa ye ge ri ga tiba man ne ko tam ne na ro
1: mhm
9: ba wo di ge mani du la ri ga tiba man ko tam ne na ro o ma gi ne gwele amamba ka ba ngo mwa bi chongo mi mu tpe ge denu li ko ma mi bi ke jire mo gona ti ne ti ni ani mi ge ri ngune ko ba ge ta sa ponge jo mu ba ge ta ti wa ra su bulit ko no ma ko ni ne ge jo ni su tu ru ba ge ne lekin na ni ge bi jo nda tu ru ma mi le ma me ni bi jo wa mele mami grigori wa bin bomme panu pikyo pikyo de menye tu lori la ni urga ga ba unu te ku mo wara gita ke su to to re la la igele je buana ngoma din ko nyo wonere ta te ko re men di on gulio ko zo wa mu mori nguno ne mono ne age mo ne nyungwa la ni ba ye ngo bona ni woni ko siro limba goroni o ma bana ndani bo tu ngwa te mi je do o no le je mi dana man bo ne ba gre ga cha nege lele ne ngwa bo ne newe ko ga si ni nyo wa ko inu ni ni tinga mi ke tere na ne ngul ne ba ru ne lo me dire to ma ge tu ni ju ni ngwo ge niwe para ba ne za mi ko ru ga ri je ko ni tere ta no ti ni re ne ko ngu ni gi ko ya ko ka to ba para para mpaya a ge le je ju ni lo li o no ile le ba ma ne ga ku ma gi ne gi o ye le to ma manta un to ma manta ku ne boga to ni boga to se gi ju ta na mi ri asi ko ngo na bi ku ai ne le ma lo ni le ko no ngura o we ye je ni mu le la ne te ni ti mu le le che mi a che ni ge ru ku ni ge ku bi o ni ma ge le ku na ne no ko to ka mo un ko fuere so ma ka bi le to to na mu ngo wa mu ma la le ngu ni le mi ru o ni mo ni bi ki e bi ro ni ko mo o ko ma ka bi la wo le ma te gi ru ko ko ngu ni le gi ru wa ye le la ne ko ko ngu ge ba la ge ni ku ro bi ne ku ra ku so tu ku ni na ne le ka bu yo ne o ye mi ru wo ye le gi ko si ko ne bo mu to ne ku to re te jo mu e ni no ye la ji te ga le wo ni ta bo no ni kai le jita ku bare ga ka wi ju ga jita na ne ne le ni wi ju o ge mu mu ke gi bu na ge uno ge ngo ge bu ni itu jita na ne ko le ko onyo konyo ku me ne ko le to in one time ama tu ta mo ko gi ya ya ti te ni no ma mi gi ne gi to ama nyo ko ti gi ga ko ngo le ju ku ni e ti do la ta bi ana le ana ti ju president bo nge zi ka sa mu ku cha mu security ne wo wen president security ne wo ta ka mu ge le president la historia ti ni o ma ti ku uno ni to brief se ne ge ri Madi te burgo iyo ko ngam biye na banu so menga jere ka ga bisa ma nayo weri kemaye komay ko no never se ngol kemu kemaye yu tar tinu ju menga je ma ku no boy to ba ga ndu weri to ba tinu wa ge ti o shege ti ko be ko ngalle tu ju ang to gi nyani ge lele ne ne re li ana e o ma ne tu ju ko man de ne pare ya ma bi ju school ki te we school je ki ngoy ti tayen re wole le ki bu nu ne ki we ki li we ziro pa ga ngol ge ti ni school oli ngaba oli mana kisho mbezu kulu kulu eh ngonga ni komwan asike lokho abune uga pesa au yere president boy de myo lento kulu ke menro sebe ndiko gere oli lento kulu oli kupamanda wa la gadi chemeke de je uchu kuma kike ka pesa uwa ka nyumba chinge de jimbo gore ko mu tuku kwa kuma ko komanda kicho eh matu tena ni mwezi ka ngana sa mingi na boga ni kuma ye mwangi cha na ka ka sakiche Matoni wa miten anga jo wanto ni taka tu.
1: Ko ngai ga jurta. Edu ki jita ga ga jurta.
9: Ko mi wanto ki lo ki ma ge ngala al demokrasi ko ga mwa jito ki ne ga mwa. Ko e baka ki ne ko wa ginke. Ko ki ge ge le ma ba bi no ate ka ile ko bi ke ri tan. Ongi ongi pe ki ko lo ku jito ga tu la ko tu mo ile me na ga. Ngut ko ba mi ngale to me na ga si. Me no ge ri. Ai lo ge ge ri ge ba ho ta le ga nyok chalin. Ke go ri lingi je pol bol. So abi ti wo ki ga. Ko mo no to ma ba ti mo to ko. Ena yanjukua au ngalala ga tulga bila nyokwa kwa usalamu kuna wame uko niki wanalume nitoi wata mabu ya pucho pucho lote mikiji
0: ongoi
1: kachurte
0: ongoi kachurta ongoi niwa kaka sakna ngonga besa ngi toki po yota raf koske ngri mamoi benta matenye genyoro jita ake kora tako chang joro no kemi ilainda
1: raf koske
9: ongoi nisi kachurta ongoi nisi kachurta amukai mitayo wakenda sotte ngala lota inevo kai yona ni ongoi nisi ngari raf toa duya muka wuna wakenda uchula suko bita mwa ngaliyano naka mwayo lugi ngalali korana ta amri njwa ati nila miliyana mitayo moktanyu nilasi maras korona sobi tangalal kumye nila miliyana nata unimurenju amata ama galeta haba mutu korona ta sobi tatangalyan na wama yoleng na tega wando chikaran lege wadega yondo kipwe kukama maja aleji ufese mwokwe misin ambu goi ya wenda tai goiwe kwa ikita pusega kwa abuwa tuti ngeme kaf kenya ilenye nituko biru ufese niyo ufese nji chunda lege kuma mide jake tu ni yumi kwa wali mwen nordistan NFT kutupu taifa isi eno unu kwa yaya mutu mamide jini kiyote stadium isi ya kulinda olin yukagi nyende mamide jake tu ni president nage tu ni kiyonyo nage kwa olde ne meeting neva public days ulinda olin yukagi nyende tutyo alele ni kwa mwen president yuwegen tese kuna atasobi tu unu vaisi yose kiuja atajawa ata remri jukwa jani na kumbwa yu jule jeba wando iki matamu wate kwa leke gilitile wando iki awote kwa mdo la anja mamu wakila ale ni chita ale tu nae kwe kenyi sengbutu kika ni paranda suka bitu kapa unis kinge kwe chita kinye 2022 kwa hitu nebele ni tare kwa atenta teni kwa 2027 kwa kama jani takiwa jiparanda kwe chua tatukul asuka bitu kapa unis kari mamri jika le tisi lewa tu leta tisi disova kwa mamu ya wale tita la tulu nsumbu kwa pengu mwiba atile mwabaisei niti kwa inda nendo vaisa kwa kete muna hako yuko wiki nita yenge ato ngu yoli baranda vichu hata tulu sobit kwa isi mata wama jie tuti nda nyonei kwa mweri ya ni yolda hake amdo kwa leye zika vini kwa unti noto asu kwa kwa amu wiki nika emisen lai mi chita hake nebundu kwa unti hake kwa unti hake nebundu kwa unti hake au nyoko nyoko nga leki chito lage nimi chito unti hake pelele na chicha mau noto kwa wama jie mwaje rata kwa leji ingin itu kan kamu amri juga aku angin utara dah le cerita kayak kau sendiri tak kenge negri muda yang kita lihat kenya lagi di mobil tu lihat orang ni sendiri tiga kuat di senandi kiaman sendiri kita bawa mana mana nanti lagi nyawa kau ada kau itu masih gisu kau kamu jalan cerita kayak angin cerita kayak bila kau jalan mana jalan musuh bila kau bayar siapa kau cerita kenge tapi kau aku tiba di negara negara kau ni kau kamu jalan kita ni mandal sendiri angin kau mau ikut mana ukitete tano kapsa ki ole ngotwa nji ukibata ngile makwe kitwa mandaba matingi ta doto wamati ngile ngotwa nji mandaba yi mitaje lile ngobalisko bosiwech aso bi tuduka ko 2017 kutu baba ispas kumaminga laki gigi ntu kigitoi atare ngalia ta mwe ndu ndu ndu murejo ali ndi profesa oje bunyi ndiko ni troll kota mbi ati ngal laini mamaja mamaja ale ko bi kigweri ekwedi ko tumtai ko kamitage ndogi andi mita bi jagi gen gigi ma golin te tim en te tim bi mita ji te gi ngen da te gi ndu trolle ak ngen gele mi bari sey ak ngen tu ke gi ten dun la ngi wotu da gambi ta ngen bagi ma na bo ba ta ha so so di ngum ko ko bi ti bari jom ko ya ba ko do bara da ko go go go go
0: ngoy ya ta gni arab ko ske ngi beber ta na ta na ba moy ben ma gen ga gi to al gi ko ni ngo oria stage
1: arbo oria
0: lakini ngega sawari ya media max wave ko ni baranda na tana garara ni baibaje kibindi shek tugulna chaba MIFM yege download an app na tana gitu media max wave in yorjini ge kibindi she jata jata well we play store and go app store age nyorji ge kibindi she jata jata media max wave moa sauti moa you
1: Orion stage
10: kongo bishop ab eric ndapa kwa time amma choice straight to the point nabwa mbishop agari kwa hii wanasiasa
11: kibi
10: kuchondos
11: emu
10: wanasianga ali elewe njito
11: vengu
10: natile emu elewe njito
11: emu
10: kwa mechiretu
11: emu asito
10: omajira uko warunkage one
11: umetena
10: uwa wazichiwa mwa kwa lele ni kupa kupa kwa yonu mnetene para soro kwa wanasiasa unu onuta lakini mwenye njiko hii kaya nga lang gilde misimu adona president bulde track record kundo njito na kabaishi wa lani nge mwa chike upwele kuko hamdu gilde u chichwa kachwa gilde u yangu diye koi ite mene nga tati swai gilu tele rutu wale kumeche kwa kutu speak dap wansi nga kaya kandu nga gilde u yangu kasi kwa support nga president tabe yangu diye sama challenge bunge si president azim koi motion ode no limba yi mwachis kawa mwenye mwenye tacha biju lene nawega kumatocha mbiki dap especially kwa mea tuli mwenye president kuna tagye bi pika si chemuwa ya akibu kiwile kwa andoi agile shuka kuna tani ime president koi kama chiku chemuwa ya kwa lenji na ninji ngi unji ngome ngora dhazi kutkewe this direction kumabwa ngona kusio liya kwa ndo mwure kwa ndo yi nge nju chuta chuchuwa li kutubale kupa mese tanga unge penande li ndo agi li kima gaira tuli ta kutubale agi bule mese agi li gili yone kili ni nebi kili kupa ngondo ono kwa kwe yin kupa ngana li kutubale kuchabakse lini si dana kubiri yin kubiri misma paska sudi kule kilati shule ahende ni mpana aje lewe nage mama ya batata direction nataa kwa wangu wa hibu wa rugea gili pisa sike wa limbo wa lindu uli ni kutuwa kwa dhili kutubale au mwole lili ni vila kwa kutubale so amacha lewe kwa ndoki kitinye onzi gili lakini next year kubwa rugele ngao ngao nako wae kwa mwa na mwa itu ni mwere ya nisipecha
0: itu ni miyawa takinya wari yang masa nata ni kwa stage oye nge meto aji ato to raran rani yari ke so nye kete se time betu nata ni bagarun ye ki sige mon badai badai ki timi kiri kama ko chang ngale ki tinye ke ang nyasu tiga ng sugu lishe ke timi ke jenga mutia ni mugu tare tete ki gushi gong logo yanda nata
1: ngalio tenge goyi kagi mwain ngeet ke mwain betu na giba Friday wiki nata ni nyone nigas ngalio nata ni ba strike si bele tab sugu go gire nge logo kso kati konetindet en yoton neikas ko kochus ngolyondo noton kakechamcham akobo kongelelet kele kaikau keker sukul en wikit agenge sikewek ketesen tai ngonubi tugul en tugul ko nange samge manden siketunen betunoton nebo kastab somok seregonyo
0: nguno ko sait angwan chine kikobor eng sobet kowinye mesaske kikuren Edwin Arabtanoe
5: Gunon ko site angwan nebo karun access ta superhero jam. Aljinget sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo ago guk anyinyindo ama non kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo akpoibo yet.
12: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul
13: atinye kamangunet ale babakasta neni ngwe tugul ole imite kakoite nguni sait angwan ako cheisubi ko logoiwekab emet chuto ko eng nwagindo kongete emo FM nesomanun kwane Stanley Arap Sugut kakeng'ata kirwogik ofisaekab polis ak rubeiwek chebo kirwogik eng komoswekab kaa konamgei eun asikobit kekirinda maiyek ak kerichek cheibu bokitet cheikotestai koib asenet neo eng komosta nebo Merigi ak komoswek alak eng county nebo Bomet nitok ko cherset kobun county commissioner nebo Bomet Caroline Zuli nekomwa kole arokenet neo kenyor komitei akot ofisaek che ruitos eng boisionikwak eng kasarta nemite boisionik ole alak eng maiyek ak kerichek cheibu bokitet ko kiboisie eng ole negite ketesosiek chotok chebo polis komwa ine ngalechu eng komasta notok nebo Bomet East eng SOT Technical Training Institute eng igorta notok nebo Mashujaa anan igorta notok nebo Madaraka komwa ine kole ofisaek tugul chekinyoru kochutyinkei boisiet kotuitos ak kerkong'et neng'wan
14: juzi tulikuwa na incident ya Manda na msichana aliuliwa pale. Tumekuwa na si hata leo mmetuonyesha evidence ya pombe Mimi nataka kueleza maofisa wa sehemu hii, pombe na bangi. Na unajua nyinyi machifu, tukianzia DCC, OCPD, OCS, masema station iko 200 meters. 200 meters kutoka hapa. Watu wanalewa, wanakuja kupigia sisi kelele hapa. Going forward, for me to appraise you. So unajua kila mwaka tuna county commissioner na appraise machiefs. Lazima uniambie pombe iko namna gani kwa area yako. So nataka machief girls mkiongezwa na DCC, sitaki kusikia maneno ya pombe.
13: Engasarata kokotestai kokimitine kole nyalu kegergele kanganda bikab emet bik alak tugul chekinyoru kotinyegei ak boisietab maiyek ak kerichek cheibu bokitet, mising ko icheke chechobe maiyek choto. Kabinotok betusiek cheng'ering'en yetab konam ofisaek chebo sekeisiet chi nebo kenyisiek 35 nekikinyorchi ratutik 1,600 chebo bangik, ne kamwa ine kole yautik cheu choto ko maiyonotin eng kaunti nebo Kericho. Kokomite kora ng'alalutik chetinyegei ak choto kora chebo kirindaetab maiyek ak kerichek cheibu bokitet, ole komwa komishona nebo kaunti inotok Ali Muhammad kole ng'alekab maiyek ak kerichek cheibu bokitet kokikoib asenet neo kotesetai chikilishet, ole ichek chekinyorchin lelutiet kotuitos ak kerkong'et neng'wan konamgei ak ng'atutik.
15: Wameingilia hii mambo ya pombe, kwa hivyo mimi na machief wangu tutakaa chini kuweza kufanya mipangilio kwa na governor, ili tuweze kupanga vile tutakabiliana na mambo ya pombe. Hiyo mambo ya insecurity ambayo imekuwa mention, tutakaa chini na tutaidiscuss, alafu tutaona vile tutafanya.
13: Kotes kokimit county commissioner inotok po Kericho Omar Ali kole ofisaek tugul chekinyoru kochutchingei boisionik kwak eng kirindaetab maiyek ak kerichek cheibu bokitet akotuitos ak kerkong'et neng'wan. Ak chotok logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete MOFM testai pchit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet ititootin kasarta nenyolu. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
12: Jotok kokalogoiwekab emet eng nwagindo kong'ete MOFM.
16: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Bishak Haya Onge Tritriti Omitu na Chama Nababike Twin at Bot Chabile Chapuru Mengungane
1: Aragoya Rundinyega. Right, good morning. Eno lage tukuna lemi tenen betuta braini. Tena natan ngecheni, jista sumbua, atinye bose ne wagwa. Chamke abo chevile?
2: Missing.
1: Hey, bye bye.
2: Bye bye, kabisa, kwa kila atinye bose ne wagwa.
1: Pango tiyo nguna wane, abu ate gumi function kwa kiri ino limbo TikTok. Na go trendi ni kabisa, kungalo limbo yot, kutiko ni gaba rusi. Go make up a rule, go give you a skaita at function. So go get a stain, my idea, both speeches among a lalad.
2: So, quite a catamile goita on ballo drift.
1: Goita on guitar, ego not drift, then you're gonna end the
2: aha. Eje again, the Libabo, I met Kerry to Una Galette.
1: Yota, so I do have a murder.
2: Galimia.
1: Sasa, Hagetti and Gabus and Hagetti and Gelo Gura and Yabula and Alan.
2: Ngelango.
1: Yeah, I'm going to go. I'm going to go. Kabisa nako inigi girat ko tinye meta kabisa.
2: Nangi kicha decoration ni
1: sana. Ngole na kwani. Uri ba yo. Kole mga mga kwa aru ni giyuru ba yo ndengu. Komi to atemi wege senda. Kole. Kole ligir ba yo. Ichuti mi wat pa lago juti. Kabaro aten toget. Kabaisi ati.
2: Unega anyor.
1: Nyor ba yo ndengu. Kama ata bagato ito. Nego tayo pus ko nyoka si teljebio set polo polo ako amisi. Kuba yan dengo ko masir to ang ki ito ne seta. Piri ba yat? Ah bagata nyo li. Kala ni nyo ruba yan dengo kung kempe ita ba ande ki kagi pa lang ki kagi yo.
2: Ganyan. Ingin nila mi dabo. Tugugay. Tugugay ang about two things involved. It's a ita gongok po yot.
1: Oh eh.
2: Ana ko kete ne miga.
1: Bara kongo po yot majondo.
2: Ngere po yot. Mi po yot ko niya cha na ibara itu toteli. Mara ko le imungu kamsa ipju ba yot juwa yeng iyale rombo.
1: Eh eh.
2: Para iti. Ako ki ko chi migis.
1: Eh eh. Ami si po yot.
2: Migis asinye ko kienye jito ako migis enak penda.
1: Eh eh.
2: Ako ka magi ya cha iksubu. Kole mami ki we chebyo sani mami.
1: Lakini yeye hoteli.
2: Lakini yeye hoteli.
1: Ehe.
2: Hako itka asinye kapsa go bur go wanga ege gmyaruru.
1: Ehe.
2: Hako bara gitjo. Aragi lione ni nyega.
1: Adoro lione.
2: Nibe iswe ko tabilisa. Mi boys yo basinye che itse ida ko gongoge ni. Ala go magbo yenga.
1: Eh, go lo ribi nyega kapsa.
2: Eh, mara go gatene miga. Kele kero. Ya kiri kere boya ne gibi imagine mi to agi gseri lagini kwa gide chi bagulit. Baguli na bagulit pagai baguli na lebe.
1: Masani.
2: Baguli
1: ito la.
2: Kwa gile kero chuku janga kero. Kupangala iba ito wakula na wakikeru wa mbida.
1: Wakikeru wa rafida.
2: E gole ngu na une ute. Kupane kukweri yobe tata.
1: Neju.
2: Kiseri chema akikaranga.
1: Majura ni kako.
2: Mami yotundu biache getorzo eh.
1: Iyame boya ataki lugu iji lugu anye.
2: Kuboya na nongora, I guess komisi dawi.
1: So?
2: Magelasi nye tuku josi nye mongwe boisi, at some point kucho ongen boisi.
1: Oh, so mara kona ngu, kongoge nwenyewe?
2: Koti yende ya lebe nda nguni nipo miambili. Ega gilga ya nipo miambili. Agi beko chepyo se tile ii, oma yigaranga nane, agi geri le nage nago loksu teksi kiamte. Koyangewe koyangewe ini mangu konge jebi aset kule mama ko manda bui boyo dani go siururi na gorgore njon mai ni somoga sikongeti sikorgo misa nyungo masiururi ngamungi ngengele ni set ituga
1: so ge bay ngomnye
2: ni gaba mi wege ko na bagirata
1: kale hale ni yoru bande ngongo ngole kyalda ina no miwe ni de gotab jita a jezir ta te garit kule mindi. Kote mo le choma na chamusha, inke no le mi tuko.
2: Kola ale jo nao.
1: Ale jo na
2: mi. Ngar ngar yaji.
1: Ike de ngar ngar.
2: Inga
1: ko kia ati.
2: Ako le kero ver, ni alba mi wanda ni nge ke torta eh.
1: Kole jo ane no ko nabu no koso bi.
2: Kole kero tu nyuku juma verin marurtos. Gina ene ene marurtos. Kamu masir toji ni ato kumale al ke ni ene. Kali ambo isye kyo ko kusami gen tau.
1: Kora mga visa. Tukile kele jen karibu.
2: Yes.
1: Agatinya report ko itu bega balimbo digir Transmara East.
2: Yes.
1: Matet waite.
2: Mhm.
1: Oke ko ngadu dia.
2: Kene ne?
1: Ko itu bega Transmara East.
2: Emurwa digir East.
1: Transmara East koma anenye.
2: Transmara East emurwa digir?
1: Olimbos che balungu ko gergo masi.
2: Oh, gele Transmara.
1: Gele Transmara East.
2: Transmara East.
1: Ninga lio anuko akumwamun.
2: Una ujumbe.
1: Netinya ka pichota.
2: Stand by.
1: Metwa.
2: Yes.
1: Chunga sana shot. Aba tuna kuba mobipol alright now tena gara aran missing mobipol kule engineer jinga skills that you enjoy and gara aran missing skills that you not in English go inspirational motivational jokes and I go bible verse chitan tukul inyoro go gate letter m letter you and go v ko 23 175 go yoga yote iga confirmation kobun safari kom metwaite nitan go tikiti taum na tai not about tikiti awam na tai na check in confirm location Koronan chairman obo bike tu en gibanga taram ngetich.
2: Bote able anyinga na tap chief yo sok general women rep.
1: General women rep.
2: Yes.
1: Agene bote able.
2: Mhm.
1: Kodoma ke nyoru tienda wa baba.
2: Mhm.
1: Agere ine mi na basi ne garara ni enchi en limbo ndonyo bote able.
2: Yes.
1: Kagile mi ten ga besa na fasi en to get number 1.
2: To get number 1.
1: To gana number 1 ko kagugo ne bote able.
2: Yes.
1: 5000.
2: Mhm.
1: Ko itibik 250.
2: Kogile gimae ke jamstar tendi kitingu ngunguni.
1: Ama che italel buche cha mute to get number 1.
2: Go itibe kata.
1: Go itibe 250.
2: Star 441 hash to get number 1 number so light mami te so light mami 8000 mi tengi chuk 5000 go itibe 250. Ogumae bi ke chap chap.
1: Kimaje laba tiota ni ata tenchi age tukul. Lage ni geri lege chutiota na rakaraka si geri le. Ke si bi nyoru geljin. Matika spi ke nyoru. Iguna gengen bichota nyoru. So chini nguni star 441 hash kudidinye kwenu tapsiling diptem ago yisiling sasam ena ilege kwa igen na fasi negara arani ni otan ene boy ital elibu shegmut en beduta braini tayari agere chitere ure jona
2: yes
1: hago tal jona elibu shegi ingmut ya thai
2: bro kwa gile kiche labatu gana wana gibide ngonyila genge
1: itile star 441 hash
2: agi wetu gen number 1 pati jinge kituo gigeri ilege sibi itite kwa gile kima kituo big 250
1: ina rose Kago itagine, ure rose chebet. Kago itagine, tinyet 5,000 jijiga itagine inyo.
2: Ina Wycliffe.
1: Ina Wycliffe, agine. Ina Dennis.
2: So, labatu uge number 1. Elemi tenge ljini guni gotu uge number 1. Nibi deni konyila genga motisi roe ngogi nyotchige 5,000. Kima ibig 250 eni nguni.
1: Ago chitane to mga ikonyorugi. Wenye denege ganyine eni otan kabisa.
2: Chitane genyo nene ta.
1: Nafasa kono munget nota.
2: Yes.
1: Ijile gitio star.
2: 441 hash to get number 1 na gijo to get 5000 na gibe taba na git test it dik tingu
1: agere filimon enion
2: mhm
1: hada tala gine filimon and am 5000 jiget guno ta kabisa
2: yes
1: ago tinye longi nyoru ngalia neno lbo studio
2: mhm
1: kere git lege men to get number 1 ido jiza na gure joseph yere joseph enion ga tal jiji gin tinye lbo shegmut agere la gatiam ga jila genge ya madam ino ngure grace Madijo ngabisa. Mm-hmm. Agere kige nyoru 6,000 betu tabamut.
2: Kwa gila gotogiri nyoru rabini kesire 200. Matinge geri nendu ge number 1 ngabisa. Chitane kima nendu ge number 1 ko chitane to mgaigo iku successful. Akitane kwa nyune ne ta. Ko chagu 5,000.
1: Chutiota nasiko beti. Kijake tambuwa ni.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
2: Piga kolenji, onge beta, ongi gilde gosir betu chegana.
3: Teb sinai, nutok inegen, unai much ites nae.
4: Kumache barake yegu ndike soba, yomi mache chito, mami achai wetu yegi. Kini tarite gebe toge nagi nisera chibanu, kui vige banu.
5: Ambra pisha kwa kampeni, lakini mkwa ikumushe nagipire kura.
6: Mebe tagili.
5: Mebe tagili. Maite legiri ile, mibaisho na kemeja sinyo kusaru.
4: Ngaleke gini pinyu, ngaleke eje nivokwangu, ngaleke teje vich, ngaleke teje abo tuju damenge.

0: Ako yun yun yun buwan ako. Mahitag rin ako dekwa siya. Ay, chingong ito yun yun tango rego siya ta.
1: Dago siya ng mood. Dago siya kang wan klemo. 4 minutes.
0: Ako gibin din yun yun gore na ito na nyum nyum. Kebin din yun gore na ito na nyum nyum.
1: Ehe.
0: Nagin leji me ito awin yun yun. Ama yun yun yun yun sabi. Ama yun yun yun bicho miso. Kama gagar bicho yun mapema. Ama gikoy dekwa siya chong wan.
1: Aga geger duga number 4 kageger.
0: Hey kageger.
1: Kagia number 5. Roger kondo jaginde number 5 mano 11,000.
0: 11,000. Ago kaginde kora 3,000 go tipik mi aine.
1: Ya nungu menyoro 11,000 ko kaginde kora kende bonus.
0: Ago duga number 5 no kagisir ke telephone. Star 442 nice agela ba duga number 5. Chuto kwa kuma gele ke torchi bichu map desai. Ichile ne.
1: Star 441 hash.
0: Ama igas komie.
1: Kagama gele I. Chill star 441 hash.
0: Star
1: 441 hash. Star 441 hash. Aginde okay. Yaduge number 5. Mami jini kakwa ya number 5. Kwa giyote sahi number 5.
0: Star 441 hash. Agilaba duge number 5.
1: Mm-hmm.
0: Kasko mye. Star 441 hash kaya ngorona yun yutan msambia kegeri ngomi jitane jute duga aniton ingot kome huye niton star
1: 441 hash
0: ama iwe duga number 5 yuton lege minguni.
2: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy nonstop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sports.

0: Ni côté tout étape teb si nay en emo FM.
1: Kinetige ortinweg. Cheimuch kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi.
2: Alright, yet is a tag. Imagine net care could give be kegubi kigimen, mummy or yet again. Lasma gigi jutaju mengiji.
3: Gigi
2: jutaju mengiji into a movie, mummy gave mangunding tabus gigimi. Akio mataga it unit, Mongalengo gimuevo. So go to Nansa by show again go quit agatugul.
3: Eh,
2: who can do in the Nagara and medit.
3: Yap.
2: O quajit and Nagara and medit. O quajit and your Namarian Arabi, Actanzi, Bas. Bas. What at Tillingen!
0: Tillingen!
4: I'm going to go to the house. Aje ko maje ja na ja bai kiti anu la ni ja tan laga ge ne ti tu awo go go awo tan enne ga ne ti te mo unge beru ra ga psa asa wa nga wa te tu te ta ti ta ka manu ke ti ti ta ka manu ta me ja ye ti ru wa jin de nya go go en ba Anda metak asal dah itu aja tu, apa mungkin kita mandor aja tu. Ibu ni tak kabur. Awe kini gonggong chief malasen komite gokil tak kabur. Gonggong ya Arab tu.
0: Gonggong meseng. Tillingen.
2: Shotan
0: very clear.
2: Arab Rono.
5: Yes, dia muna.
0: Ida meje.
5: Hello?
0: Sawa, ngenyoro mago kiga ba olimba kome Maria Kane Mombasa.
2: Mago.
5: Kiza mito.
0: Kida megei.
5: Iko zone?
0: Hai tuano.
2: Njorun kabisa.
5: Kage ben kogumi Mombasa, kumi gune lagi ure ne ture no yo. Mibare mekadini jangamwe.
2: Ala. Imi jangamwe.
0: Imi jangamwe sai.
5: Ami jangamwe ngune.
2: Mhm.
5: Omnye tigo no nabas siamo jibi ko tabi ko nori waro ni weri ne ko nyona tenga mwe ngoi. Ko ko tienga amune iseke ga gisi ko tesi kitala amuchi chiko gisirto aro so ko jemi tauli.
2: Mhm.
5: Kokang go go tagi go nori bi sirtara e ba ngemi sa go e jokara sa go go go wi te legi sirta e sibita legi go betia go rong legi sirti ba e li sie go go lasa na gi sip ko lega gi sip tengu ne ba ka tore te bi kina ja me go rong anyi e go ma sit ton ko go go e bi ga puti ta lak tu gu sip gi sia kemi te man ba san ko gas ko le gi sip gi sin te no ya mo mi ja go gas e go le gi sip gi sia ki ko le le ba ke tu ja bi ju bo ne nyo ke ke ke tu kun da bu ne ko ke ri no mi bi ke ka bu ga a ke nyo ke bu ri tu la ko to re te ka pe sa bi ga ma ma sang ke ka ke le ngalo le bu ti ki yu mo ke bi ko ki te mu ne de se ta ngu ne ko ka ma mo bi jo ba ga mo ko jo ka to ko no ri ko mi ta ko no sa me ta ma wa ya na ba sa mo che le ji ma ta ke ti ko ti nga mu ne i se ke che ka ko bi te ne de yu ke le je ko ka bi le je Tumbuh cebios eh, ingat aku pergi nyuruh bayi elit ke lepas aku cebios eh, ini lagi mutu punya hospital. Ko cebios eh, ini ko bini bini kisah mait kini, mita kan amu yang kau gelir, kebuan ne borono, na, aku kebuan membasa aku nyuruh bayi ne hospital, lemi cijon, aku macam gini nyuruh teriannya tu, na, asal nyuruh yang alal tu, gule, aku ini lawak, aku betul kulkah, aku macam gini mut. ko ngamu kokimoche kimut ko makomoche in kumakomoche chitab Mombasa ni komoyoni kwo komengis en olimbo Kamwen komoyoni kole mosikyini monyone kit nekauitany nguni kokakilenji kalenji en sipitali okur nyokotyach amun ndokikoito borto asikoit chichino nekinyoe sipitali koi ko kasit kebor kakelany nangesaisai konyo koron akesan akolei bichu kakeit elekamach kityo saet kityo kabisa koyan chepyosani konyokotyokwech chito kebwan amun biru chebo karisiek kamach biik karisiek kwak koyai kasit ako ngobendi en ireyu moe biik rabisiek ako moketinye rabinik ako moe kimoche karisiek ako kot kebwan kora Kamwengoi asinyokeweken kekere kakeiku kasit kakele mekebwone kot kimutu chito kokolei bichu kisoe koron nakakeker koron kele ot ndowendi tor kouit chepyosani komonyo konyokosir kemi kit nekisire nebore abstention ala kibore nekisome serikali kosirwech noton akokonech kotun ko chepyosani ngwo kotini us tugul kole kikimut chito ko amu kakekur kakimutyi kitupche sokichoto omi chetupcho reyu kokakelen angiamuan any chetupcho chito kimut chito kokolei ini bichono oburien any en yon kityok asikemwoo kit aketugul nekatestai nibuch tot kinam kebwan kong'eten koron en kasitab somok ak keitu en kasitab angwan kora sikekonor en kasitab mut ko kongoi chito kityo nomoe ndakonu toretet anan ne kokaikai ndamwoe kora amun yus ko siling ata chai korok siling ata kisiptoke siling ata kolian kemiten yu ndami chi nemoe koko toretet ot bichon amwoe any kora bichon bo kamwoko neng'wong kito ot amune sikere kakebe kabisa ko amun nenyon chito ndabitu chekabit ko kararan amun ongesorunge biikab kamwoko komateketinye otebet en gaa nibore ing'ololchi biik ot en tuyet neo kolenjin biik mwoe ne nememutu chitong'ung nemi Mombasa ko kamwoko is tugul chi age tugul 0719 31 84 53 namo koten yono sitemwoi en yono kosire Lenan Ng'eti komokononito kenyoketoketoreten kasisiek choniton aketakekeren kong'ut biik chebo karisiek nibuch ine ko bichon anan komwa ng'alek chechang amun cha siasa komakemoken kii ng'alek mokintonginde siasa ichu imanin ng'alechu kisirto chichon okororurwo ko non imwoe ng'alek komokimwoe ot amokilielelyone mokimoken kii ng'alek keng'olole chito nangeyai lekokiyoe biikab kamako akotoretech chetorete komi chewire komokimoken kii amun lasima kewirso mokitinye ng'al komeotinye ng'al karamwa kongoi kabisa amun karon amwon sikobit kora komakiwesten tuguk en olimbo gaa nyosin kokakeyai ndeta kebore kiite kakiyong'en beek chechang kamyeit kakas bichon chito nema

0: Line and you go Capcare Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu. Arrived in the ticketed Nova Emo FM, Koiwe Chairman.
1: Cowboy side up, kettle ticketed. Nikoka Sartana Bogilat Kambut. Care we messed it, but I.
2: Upon the yo yo.
0: Majeke som ga janne koyan koy mungaret ako bo sit ni ni level rate aso koy mungaret ni ota muto level rate ke ni opportunity se jang che ge bo bo ta ko ga wale lu rate ko exit ke majeke som neranek tukul koyan ko bo koy mungaret ko tawul am mungaret ga tukul ako na ko le population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke majeke tege le ongi ay mungaret ko tawul ge som ur ye tukul ge lo bo el rate nota go ip chi tigi tigi ni bay mo fm aso na ngale ke jang ko le ay ta mungaret